0: asorefi Kevin Gisa me se o susu sa e your papa susu lawyer susu lawyer
1: e asamu papa ti ah ho no ye na dwuma
0: o ti so ba se ko
1: ah papa yi atimi atu ne ka wo kwa agu wo dra dwuma mu kwa akaka ni o ti mi sibo ya de ne ba ho na na wa papa yi ana che sa papa bi ti mi ka wo de ne ba yi o ti mi nkasa wo ti mi nya hwe counselor na wa ba yi counselor ho na me chare de ya wanya ni ade ne so wo ye e tutu e tu fire se ah no de se ti ti na so be no kasa
0: Kevin Gisa susu
1: Lawyer,
2: I would have been to me.
1: Papa,

0: Taş. Taş. Taş. Susumunu sani. Taş. Susumunu sani susumuya cuma. Kaba ba ba ba ba ba ba. Antobili antoli bruska tabra kapa. Kombili yansika kum.
1: RPFM 98.9.
0: Antobili antoli bruska tabra kapa kapa kapa. Masika tabra kapa kapa kapa kapa. Unyamisrao. Unyaminyo kasi unyamitu mkwademu. Unyaminyo kasi nana jwe wati. Enana jwe unyaminyo kasi emu unyamitu mkwademu. Minimo hao unemu. Minim tibie bia. O saifu odi wakutumu. Enana jwe medi asemi bro na maturu nidise tibie binti. Tibia binti obidi woni ma ye fom. Tibia binti obi mfa onya hwe no obumpo odi waye biribi nanso so tibia binti nyame beba mu amana sesa.
1: Happy FM 98.9.